0: ang karati rinay anate, ako ni mawarange ang kamang asyendo kinamualian di Radio Republik Indonesia ang kawalu ngapulu ko asa. Ede wo RRI sama maindong karatuk ito ni mawem pagkatao wo neman karati muni ni maasan a Indonesia. Sama ni mapakentas wo mawe indeken karati mala alar a Indonesia. RRI kasa amang enalawa sumama sama alawa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.

ang karapi rinay anate, ako ni mawarange ang kamang asyendo kinamualian di Radio Republik Indonesia ang kawalu ngapulu po asa. E di wo RRI sama maindong karatuk ito ni mawem pagkatao wo neman karapi muni ni maasan a Indonesia. Sama ni mapakentas wo mawe indeken karapi mala alar a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. Sekali di udara, tetap di udara.

ang karapi rinay anate, ako ni mawarange, ang kamang asyendo, kinamualian, ni Radio Republik.